0: Cocora Monde. francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramanira sirna sumuka kan pancasana. Aji sakti wimuh. Nanging natan kecawake dene kang sirna sumuka. Ya ya mumungkara tinelar denira. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe karu hara rekahanan budinia. Iya mangke maneh kang kawinusita carita.